ཁྱི དང ཁྱི དང Jukto chinji malo ba chi gbe lap cha ma wu chi na wa ta kong nam ni ji nga chu ro mi la ke ta shue da ta pen ju ju wa chi da le ba ma se mi xi la zin jo chi da ra chi gbe ta ku gu ro kang zha chi gbe ni ji te ni lop su ne ne ji

xim a zong yi shu zhi yi bu xi gi na ni ber de di nam yin yang xem la gan chen zem gi huan ji gam yu na ci kong ge ngu qi a zhe yin li xie ba xi yin shim ke sam qie gi pa dong ke sam zhe zem qi na xia zhe di zem ji qi wa zhe ta na gan che zhe zem meng wa zhe na zheng zhe di zem ji qi wa tong ta ba ri huan bu xin do ku na li li gan zhen dou mei pa dong ang qian zhen dou ku na li gan che ken dou mei ba ge zhe

0: ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས Dining an zu, bulung dira rog yur chi ni, xing li la zi nyam li bi wi tuan ngu gyn guo zu zi xi yin xi chi zhen na yu. Yang hua de yi, zhong gui bulung dira rog yur chi bi, xing li rik ji kye jian zog zhong ki, nye dong juan lo ni sung, bulung dira gyun zhi chun zhi gi chota qian gu zu ba ta. Zhe guo ma wi lik dim ta xip za jian gi to dam gyu, zhong gui gyun zhi chun zhi dip zu tum ni, lo li chung yu. རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག Sani ti gi shunu lak zi ni chi ba gya da ju so gyong chi yu ba shi. Bedun chong zu, lingi chong zu chukun ni yung wi, nyam li kan gin gin guru wa, e shin mi lam ma na yi sar gui ba ra. Zhong gui xing li rik ji kye jian gi, gyun zhi chun zhi kye ri yung wa ma si, a mi chukun man jia la da do chi ba da ra, sim nu yu gui, ti da li ya da do chi gi yu zi xian du. Bedun chong zu ni chi wo, yu mi ti wei mang wei, gyun zhi chun zhi le zhuwa qiang bu yi ni, gyun zhi chun zhi dip zu qi ba yu, cuwa lik su dung yu zhuwa jiang yu bo xin. Lak zhe ba tu wa ji la yi zu yi. Ga zhu nga, zhong gui rik chi kye jing gi nga ran la dip zu lak zhe le ba la tu chi chi shu yin. Lo do du wi tu zin di ra, nye tun bu pa jiang ya bun du. Se xin ji qin jik ca nga ni, zhe dun juan li ge wa tun sun. Chung zhi du cari ji, nga ra ni zhong gui rik chi kye jing gi sa ni, xi gua ta, huang guan dip dan zhong zi yu ji xin du. Bu lun da nga di, tu la na zong gi zong bu, and kalu dima na ni, nguan qi na xun lak zi ni chi bi chui gi che xi zhi. Nye dong ni shu lo ni sung, kong gi zhong gui xing li rik chi kye jing gi jie su zhang ni, gyun zhi chung zhi dip zu gi lak zi lop chung che pa ta. Ti ji, pe yu du lo ni, xing du cu ni chi di, tuan barin bo pari yung wa che yu. Gongi, zhonggui xingli rikji kye jian malip kong, sani ti gi chungzhi gi tunbub hajang mawa ta. Ji qin ri tunbub dun ni ni sumca nga pad li singi me. Ta dung dak tu, zhe le ca nian po bi nian ge chik yu. Nye dong ni shu loro, gyun zhi chungzhi lu de nar nang zhin qi qi ne tu tada rim xin tak zhi tub yu. Cang me xie se dara, zhonggui qi li kye bi chi bi lak zi ci xir su na chungzhi gi tunbub gyo bu yong mi si ji xin tu. Kong gi sar gui bara, lo xie rin pi gi dang wa yu gyun zhi chun zhi la, lu de na zong gi mang zo gi ke lin gye kyeb nga to ba ta. Sani ti gi gyun zhi chun zhi ndi pkyun, nye dong ni shu lu ji qin ngab chun ni, ji qin sum gi ni shu zhe zhu par par yu. Ting gui nga ra ni sani ti gi chun zhi ndi pzu qi gin gi xing bu yu mi xi yin. Zhong gui xing li rik ji kye jian gi ro ram ho, nye me zira nam sa la wa du yu wa de bu yun do chung zong xi xin du. Lo chu rin, and ka lo di ma na yi, gyun zhi chun zhi dem ne sak bi ngui le di ne bak ba nyu ba ta, kang ba sa ba ge ba ma si, ta dung zong bun ya chi yu. Kong ge sar gui ba ra, zhong gyur nga ra ne zhong gui rik chi kye jian le mu tu lop zhong chi di, xi na ta mu ka ra xi cu ne, yu mi cu ne chi di, tun bu ba pa ri yung wa che to, nyam du, di jin dem bi cu wei cho si gui yu yin xi xin du.
1: Yiren mang cho ki, ji zi sum ning ki cheng kong tu se zha bi ne. Yiren cho ma ki, amen cu gu tu, ari ta zhu mang zhu xi le dong di da yu jing. Ti mi yu ni, mang zhu ti to ki yiren le zheng zin cha zhu bi wei, guan dong cun zin di ne ti yin xi zhu yu. Ari cho ne tun ti ti, ke lin qi mi ba xin. Ari zhong yang mang zhi bu yi, ji zi sum ning. Nin ti pa, ari ma ki chong le chu xin kya da ni shu zian ge yi chu lam le gyun do dan si ba ma si. Gak dom che pa, zi sung mi shu wei chu xin chu ki gui gui nu ba shuar tu ju yu ji xie yu ba xin. Yiren ki qin zhi bu zhang, a le ge qi nin ti le, zheng zin ki qia ju keng ru xi yin rong, cang ma te ma ni tu che da qu bi lian qi lu gu yin xi xie ba xin. Yiren, Islam chu cho ki ge kep din jia ta, qin zhi si ju o yun leng kang ki zhu xi nin ti le. Tab cho yong ki mok tab cham cho chi pa ti ni, yiren ta ri yin chi chun mun ki nang tuan ang tang pu ti yin bi. Yiren ki ari ta yiz ri ki sa kui ki guo gui tab cho ki tun zhi le do si zawa nian ni dong tu zhung mi si ji xie yu bi xin. Singa lingi, kong zi li cin yin chun shu ki mi ma kya

lo nabalange. Teng di, miri yang nyen ki lize nang lo la ya. Pyo ki mangzhu ki xeba zangba nubu la ki kongrang ki pyo yu pyonchong shizi chong ki rixie tongmyun zong kong ne. Durup shu yu bi, le xie nyenpo ka ji, sengke lenge ki nyen lam du ya pyo wa yin. Lize ngi juk du yin na, zangba nubu la da da jun la ne tang nang we sui jang nga mo. Xebe song xie te da, nubu la kongrang ki tang nang we nyuk xie xebe song xie nyi chi gu di shu yu. Cham diri yin na. Gyaji nge zu mi maa namla ya gule ka susi shuya da chibji gyaji senro tsula ya yashung rimu diri ya gusu zedan da chawa lamzho kanga kengi yungwe zhishi mendo shuya yin la tenge shu tenja go

0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling shi yi
0: thiring ki ling shi
1: thiring ki ling shi
2: nyine zebe sendo lengge kungkam sa lengge ne sengu chu be le zen di zhongyang lung zhen yin de ji jiob le kong pyo ge lung chen ki thiring ki ling shi she be le zen ji kyuba le zen zo yon shu ge ren ji won du yin le lo nam ba lengge ta ding gi thiring ki ling shi le zen nang gu de shu be nang du ni chi be zi je ji chi be zi je de le yin na ding zan cha wei ding le ya ni zhuo ling mang bu chung jie ti le tun be nu zi de qin bu du si xu zan tian zhe song du yin na zhe yu qiao mang bu ji ge sim zhe qi ya da ti tie la zhong gu zai ju be tun zuo ge yin ne le zhe yu ge se zha tian zhe be jie jia ji zai ju ba de ya chen gui na xia lo ta ding a ne zu xi bu zhe ken zhe yin na xu bu yin na a ni du zhu gu zai jie ming le ya na ta sha si ya da zi zi yo jie jik zi zi zi zi qie bu yin na jik ni jia su su sim la nun shu yu bu yin na zhe jik sim ba ma ji bu yin na zhe jik ku zi bu yin na su su nun shu di ge pa si sang sang le ji sim ba si sang sang le ji ku yan yang le ji wo ding zhe qia tu bie da zi jie ji yin si ta di yin na ni jia lo bu zha da zhu gu ding zhe ge ji le ya ta ri gyab chen bu chung jie yin na ta di le ya jik tona chige da ti nyurub chige hajang ki mangbu chungdu wa. Shu zang ta ji nyurub chige mangbu yungdu yin na kali kali dhudu zang ba ta di tongme zi zi yo jie jing ne, zi zi zi zi chie ya ki yo jie jing ne ta tanda yin ba yin na ta ti sobda di yin na na da sha as ko mi suk chi re duwa mi chi ki suk yin du yin na ta ti jik ngo gyur jie ane ti la ya jik zemu zi dang kie cabu tinde zi jie da bugu sim la ya tongye me be na su su ya da tongye me be nyo zi suk yu ba tinde zi du Ta wana yang yin zemu te bugu simla ya si sang sang da kuyang ya nun shu pa jik se tu bia tin zhe gi nubu den yu na ya mana te zhugu sim nang lo la ya wana ya chang na jik pa tum ju da chak shuk tin zhe bia ya ge sabun dap gi yu na te te la ya sa gu bia zhe yu ge ane tak jia xie xia Ta di yang sa gu bia chawai dik bu mang bu jik ki to ne tong wa la ya zhe ju ba mang bu jik ki ta zi jie di ge ruwa shuk ki dap ya da te ding la ya kub zu ya da te nang lo la ya chukwa dun zu xia jie ruwa 这个下界你天南了呀出路也顶这个的这个没得他写给下去顶这别别年头忙不起通下他那人呢米卡写给他的命我们的呀自己的出过下界天南落了呀这个下去去给多多起啊你天南年度的这个那他杀了呀朱古街下谁呀拉索怪他米托那街呀给一个证明那座别界在居别土古托得起啊哈巴都赢了罗群军村托那托得起啊 딘제게 아니 자주 망부시 튼샤스 사급에 응은 수시도 톱샤 다 대답이 자주 딘제 튼베 겐게 있나 제제 딜라야 아니 도나지게다 제제 딜이 묘게 망부 중샤 타나 자외디부 카시에게 띵네 임바 있나로 봐 제제 딜이 치자래 개와 묘게 중샤 타지 저베딩라 네즈티리 튠베 제레이나 제링치게로바 제제티라야 직 무진치단레 역도 초니 충샤 약바든즈 근데스 딩조치기요레 슈비이나 제제티 뷰제야보도스 타디 컨데스 제무제바이네레 초라조구민도스 템바이네제 더바이네제 타그나 제제티 쪼차보도스

yaga wongge ji la, jeba kanya jie su, jize xie la chu na, tama du nye che yu. Gyabjo la da gyabjo ro, gyabla kawu kajo ro, kawu nangi kabze, kong la mienbe jiebo, xing zhung daba ji la, madab junba jieba, xing di zhuwa xing la, lu ji ne ji yu na, olo yu che su ma su ru, zhuwa xing la pyu cho, chu dian la da chu dian, chu mu tu bi, chu dian si ku na xia. Da xiu zang, mang zuo ge lo zhu zhe de wun ya sam ji mi ge ba ten zhe zhe de wa la. Xie zi rin bu ten zhe ji ku na zu, cha lai nang wa gyu rim chu la. Ngang ki su zi lo la ya jia jie le ge zhu da dun jie ten zhe si lang yu du yin bi na. Wun ya hang zang ya ra re ye si xue yin. Lo nam ba leng ge, xiam la yin na mu tu jie pen zhong xie zi chung ki de xie tong men zong rung ma xia. U jian chung zu ne, zang ba nu bu la ge du zhi xue bi. Lang ma su bi le xie xian ba jik le ya. Senato. Taji langma de chashabi na langma nang lo ki ki ka siya de re duwa la. O ti songwa gabla ya, zenggu la ya, ya jik siya kende yun la, ti la ya jik senna.

mi gyerje tan ling myu chewa tan. Samja jiri gyabgyo tu chibang. Jicho ki ngun jin jikyun yuwar chiba jie che di. Chepsi chumyu liya gui di dong du yubshi. Ngan chu kunyi lu ngun jin jikyun gyun yung chiba tan. Taiwan rang jen li na ngwa gun chibi tu mung ki chepsi mungshi to liya. Ngoni ki si dan ka tan. Le zhi ka ne tu zib rin xin ki mi na wun jo che di. Ngoni ki zhuwa tan. Miri ki maung bie guo liya mang zui guo ne chumyu gyegyeb tan ding se bi gyu tan. Ngoni ki zhuwa siwe kong bie yung wa ya gui di dong we te liya. Lam lu rin xin ki gui zhi qi gyu chui gu yi ne dun gyun shi. Ji gyu ni lu gyu ki pe jo qi mo tan tun yu bie. Yang tak bie lam bu si yi mo tan. Taiwan rang zhen ni lu gyu ki pe gyun tan qin jir lo yu bie. Kui we lam bu si yi mo shi. Ming er yi ne Taiwan rang zhen ki dup shu tan. Te yi ne bie we ka zhe qi gu ka ni. Ngo ni ki zhuwa si we kong bie yong we te ki ji gu qi shu ti shi. Taiwan rang zhen ki ngo ni ki bun di wa li ya. Kun sim tang, ka de yong wa ya, ngin gui chi ba tang, ge ke bi da wan tang a gong cha sa li ya, nu zi da ya, Taiwan cho ka ki si di tang, dian li li ya, du si da ya. Ngo ni ki, zhi wa kong bi yong wa ya, ge gin su wa jie li ya din ji. Ngo ni ki bun de pa li ya, nu zi yi ne se bu, don wa li, xin kang ya yong gu mi wa shi. Nga chu ge ke bi da wan tang, nga kong, Cha zang yin na lo cha den bu yu sung yung che di, ge ke ka zhe dong hui, lu gyu ki gyo gar tin zha, ge che wab den ni chi du ju gu mi ba tang. Nam ba kong rung ki, Taiwan rang jing ki, ka zhe che guo ya, par dong kong rung yin na, den ni yin na, gyu r tu ju gu mi ba shi. Zhong gu wei, zhong gu war mo chu, mi gya wa di, nga zu la sam su mi tang, hu da bie ta ki yin na, si di ji gyu r ki, dun chung, zun du yin na yu ba shi. Chashu mi jubi keli mi chi jin, guengi ki chitab yu jie jubi, dam ka yina sorjo chewa ni. Chi jo dupshu ki ti ju jiba tang. Taiwan rang jing ki ka zhe dong kye nyung se tang. Ti yina, bi we ka zhe chi go ya, mikba li. Taiwan bunda ya mikba dene mimshi. Ngan zu naba kong rung ki Taiwan rang jing chi bi, ka zhe ki ngin ju, ming mi dong we, lo dob den bu tang, ding chui sa mu, nu shu dang yi jie yu shi. An chu mi su yang rung wa tang, chob ka kang yang rung wa. Si dan kang yang rung we, tu nam yang rung wa yi na, nam ba kang yang rung wa jie ti. Zhong gu nga gong ki sa jie kang yang rung wa si, zhong gu ne ka zhe dong gu dian ne ju gu mi ma shi. Ngo ni ki bun de ni, le wang jik tu jie we, dong gu jik we bun de yi ma tang. Che gun jik we kim zang jik ki mi ma shi. Ga bu ni wo che ba tang, zhong gu we zhong gu wa ro ram chi gu. Ngo ni ki bun da kim zan ji ki, mi yi si bie dawa song ni, Taiwan ki ta de ji zo lem lu, tang. Bun da Taiwan we cho wa ge dan li a jin jo che gu ba tang. Gam sa qin bu pe ge ki, ku ge ti, mu tu ni. Ngo yu li a, bun da Taiwan wa tang nyam ju che gu. Ngo ni nyam ji ngang pe ge ding se yong wa che di. Si we ji gyu yong we, meng si den bu si ding gu. Ngo ni par ki bian jo nyam le li ya, lam lu jin tu gu wa gui di dan di. Ngo ni tu mung ki chong ra se jun tang, zhong hua mi li ki bian jo gya ki dong gu pi shi. Ngo ni ni, xiar dong, gui che yi na xiar dong qian ni. Bian jo tan nyo zong ki nyam le pin jun, xiar dong tang, meng si zhi gui pin jun zhi tu. Nyu kong tang, tun kong pin jun yi na kur gu tang, li li ki che si pin jun, jik tun jie yu wa chi gu. Ngo ni ki rin le lop so tang, Mian ju chui ding ki nyam le tang, ji cho gen sung tang, ji wei tun gong ki nyam ju liya gui di tang di. Ngo ni ki, kim chi se gui lam, ya na cha gen chung bie se gui ki, si zhe ji wei xie bju zhan nyam jian tang. Gun pin jian, de di jian jie su, gyu wa yin na gyab gyu di ni chi gui. Ngo ni ki bun da cu, zhong hua yi pi jun sui gui rin le tun mung to liya, gun jin che ji, yang tak wei lu gui ki dawa tang, mi ri ki dawa. Ge ke bi dawa jie jie ti, ji re ba ya lop su gya gui ba tang. Mi ri ki nying to le bu chi tar bi dong gu. Taiwan ki du lam ni, ge ke bi gyu li ya ra le ba tang. Bun da Taiwan we, su di ni, mi ri gya ta tang zhu wa yu shi. Ge ke bi gyu yung wa gya bi yu tang. Ti yi na zun li chi ba ni, mi ri ki din dun qin bu yi ma di ya. Mi ri yong ki ke li yi ni chi gu shi shi.

0: ari alas chang arti ankle chi tongchir te tumul she kap tinchim shong email and digitab che chi se te tanglin sha chi yo onchang yerin shug chi ngi prta chi se te tagla maintain sha ki kate arisip shong ni arisatang ari ankle chi tinchul ob shir song email and digitab she na arisatang yerin chi dong tu te yang gangchum chi de zu yo chi ptan yo yerin chi zongtong zelin si chi chi bsen ni arisi zongtong pujin la yongchig shi pi thai chi tang ob ateng jekam ni ping gotul marni thaki tumul shi pi gnam bi thoni arisatang yerin chi dong tu gangchum chi de chi de skende tong ki shi ting gup ton yo de dang chap chi yerin shi gu chi yor bo lang ten ar sum de lob shi gu chi shi ti nang tab shi gi ping yin sin shi yo de men de zelin si chi yerin shi gu chi gen jil tumul shi pi jirim chul chun yong ni gam gam jung do yo pa ma sil pan sin cha sing ob ji bu ji za du nu shir sung ar si bi shi gu tong ob sung ma gab ji bu ji pi le tu nur pe jin shi ta ni yo
1: da ka le khon ne pe ne chla li ba nen hen shur ji chi ye bi ni pi wi ne chla zig na yesra ma khong gi nyen ter ma tha da li ba nen lo je tang khar ji ji pe kha shong sar kwa thon jab gu arab tang ram ba shi ne nyong thar yang ma ge jin lam ta tang wa tang ma zi la mi chu na zi yo yesra ma shu ji yesra ji ma ma shi li ba nen lo je da li ba nen jam gun tang gan jab gu chu chong yu ji chap zhak xin de li ba nen jam gun tang gi pe wi sa zhak khe ke nang zhe xi men ni ci ye bi zhen yin rikur ani la yi ne go dong rang xin ji ma me nam che tang ne li ba nen lo je ji sa sha mong pur yesra ji ma ma tang a ma tu na lang kur xi gin di kha la jab gu xi yu ji zhe yu li ba nen jam gun tang gan go che men ha ka xi mu yi ci ye bi zhen yin na nian chi na tam xi a pe ka li ba nen tang a yesra wa ra ma ng cham zhe ba ng ye par de li ba nen ji ngwa khong yong zu ci ba xia gi ba tang Lipanen je loje tang lipanen sakhab jantang la ta tang manjawa yu manyan xie zhun de ga de ye sra ji zan song har jin xi na jam gun tang gang go gu yang ma ta pe jin ba sha
0: de ga le kong de pe ni zhe zhe zhe shen yin ob je jin na mer ren ngon sul to pi chi yu nian di ta mi gong tang chap zhe xi bi war niu ye chong su ob je song kang ge da dang bi chong su zhi zhu ji yang wei reng shen ji ma jin nam ji de jil chong su ge ren gong a gu ren ni ting sir er ge ge rab jil chi ni Chikchinar agur gupchi kosum tang hkarab shi sambi chakchilab jacha sam tang dangchung shchik yin. Obdaja par chungsuk jichung ka londunum pulunta yi machi namcha dechil chungsuk rin kong agur ni tang sirab tan hkarab jil chikni Chikchinar agur gupchi koronga tang hkar khsum samba tang chakchilab jacha ni tang dangchung jishab san yo.
1: Daka le kone pene chila zamlong chortina dangzik ji ciye zhinin chabchak shibi Nihtong nyechiklu parma yi sirgin zhongkong rangzhin jia nayam tsukh zhangzhili ngunba. Denzhig manbi sirg jia gongi. Lorir gola shur chun me tongshira jia tang siwa zhig saya zhig zamla na chan zhongwa tang. Me saya shig tang bima nga zam jinlam da khurji yo. Zamlong churtin zhengzig ji. Tongshir tang churtin shakjin lekshi shi ba tang. Basi natig siwa chabda tongwa suk jia xia taba jia. Sirga denzhig manbi ya natun jagangi na ca mongpun zhong a liya yu tabjie zhu yu.
0: Rezang tukpulanji, tang di xanjir nyamdug lemtsin xie zarsung. Lemtsin di zomzhig ba cebtun dorji ting, rinchin zu tang wudanda dorji ni ji cheche ganyalim tabshin yin. Shamla lhenji nimata rangri lekung zhi lemtsin abshantagla sambar gapsa shi. Jarji njigtan nang xukhi ganyi yu. Shukjik yu denbi jablang ji nyansil gadul ting, rewa jitul upshi ji yu.
2: Kachir wa yutu, shukchuba reishi chachin, zhugtsuma jeni shukchir chabadang. Tabjia jihtungi, rukchuba rolim dojin yu. Shukka abshin shiki, chachin abzima jamni, matsukla ngukur hdungwaadang. Masimla xingin jeni, chimil ligme jeb shiawa ngenba jibshin yu.
3: Tebzhung da yodang nada. ngalagna btaz go nura khjigin
4: siendev la go mundan da nyong nyong sma tok sim mek ngura chagu meka
5: on da tirung khala ngodung jizu go shigju yi yonu hitab ka
6: jabi tag ba yim jil ang tur tag jun nam bo sha gi patang jar ji khtam chu che thamgal ni su la tham tar dong dag nam bo tong gi
0: tebsung de chon cha man la jar jan de thamal ligmal che warng kham kham man Yarab Tumtan ngang Dawar Shigni Jontil Tugshtsang ka Khori Chigubtan ki.
6: Di jesu chin warmilim dandang kore, dekhtan baba thalim shi naim dandak jule.
4: 你神经头慢了就着急哟。你得人家坑等啥坑混凑坑几里间更大样门主位一些那个轮子熟悉你的白银。给这绿洞下就三路样口用。我将黑家园等个李恒兰姐都动腾明白等。没熟悉呢他人经济了不行投资拿来一起哟。
6: 地接所请我们等等等过来。第一等爸爸十六岁你们等等就来。
5: 我五七娃子个人，茶龙等着举办呢，我原来先拿专门举办些个的。我讲五七了一部地图的几码头呢，我先把我妈去交个。也那样有那我写了用就给他用那是用弄真呢，我先把我去接用个。
4: 阿爸，去年米车那后年多噶？
2: 大木写了真那里，先买几个。
6: 地接所请我们们等等过来。Dekhtan bapa sarlim shi neem dintab juli.
2: Panba zi nu tabga, li gara nyen cinji iwa me ba na hengsong giwa shi gmari. Yina yang shka cha chi hi na, cha sun ji gna dun la dung do gi ba di ri. Ni li sim ni ga tang che gu nu ur ga ba, panba ga li gan dar thumar shi gab ji dam cha di zhen yung ga.
7: Arang tung gang sori shi aza ka zab zhe tang lam da rang jing la song chung shi ni.
6: Pusam la kindlesha, Tasim la kindlesha, Batsun la kindlesha.

Yam zarsi me to kong wa shu chi ji bi long chen dang zalam khak sang ro bo len ji chana bi ka khim zang a ti ta ta ying che chi ka se nim be mi bu dang khang a dong thang jo jin ban da gi na zhong yang long chen yin chen che kib li kong wo kil chen nam ge za thang ge ni ke se gu le chen yin che chi ti ter le chen jing gong ji wa sma shi ta sem ber gap se she Real Singh Rupana ba tana tereng le chen da yang na ba le hendig nyelam de chom de grand donzen yel ngai na tereng le chen di chom de ba tang donzen ba ro ma tya bine

Yelhum namba nijina, membil tungtung yinugun jiwa tingina, ngun tup juu kirgi, tagwa ta tadilak ngani hiyang tup sung nirla. Tenu tabka, chi mayung kunga rigra, da mayung kunga tukshi pa tibjinta, torji la maashi nugu yanghun datagra, torji kukam datagla njina yang, torji la shikin thoma namba ga, tati jininga tsuwa zinan daga, saatung zinan daga, ndingi tinda yezibaya gujunda yungina, hachangka chenbo zinu mazika, ngarang tsingina yang, terang, chet le chandi na gori ge de dang ja chi bi gelhu na bar chu de dang ni lo chu na ba de mi zik ge na ndi kor ge pen ri a thwa de dang ni der ng le chandi na gori yul

Ni tembu sarpanda dadan ba ge chichin ni la tr sha je re le. Gena tensa yul jing ang cha sung khin yul. Ma khu thong khung ra cha chung ge sung pu la zu kwa le khung nga ge ni na cha dar nga pa ge chi nyang nga nin de na yul nge sul pi jir tsa ke ng ge sung ge ne ke la tr tembu se gon und cha sho sa chab dr ge de dang tar cha dar dan ba ge chichin ni zong de dang la tr sha je re sir. Da na rang ji ke na yul nge sul pi ke ng ka sul zu pi chil me ge sul thu ma re sir. Chashkila nayulu ngayasul paasya dhamshi na Mangla tina yang tuanchi haku yung urti Tena thamkul lechir ngayasu ga nayulu ngayasul paayin Tinnang lechir ngayasu yade tangi hachartab densha shepi Lakhchil kengzin baadang Cheki pa yolla Desung tang chamdi socha leka shilkhin Jaramche ngayasul paa ang yol Thamtar nghanar ta lechir ngayasu shepi ngayasul paayin Nayulu ngayasul pi kheghang ngayasun shayilche khungsa chik yol sir Sesil shil gui paa shig na lechir ngay suga tiin nang ngay sul kandiyaa yo bi ngay sul par ngay sul kenjaa ga chaatham tang. Tuan li lekung je matun totam so yi su chaatham tang chamsul ka songchib shepa maartu nikwa lagtar shepi tembub ka kwechul chaapkung sa chig mil sir.

ཁྱི ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག Nekub lagtar tenbibji shug mangpo ni nayul ngaytsul pi chamtan kegan la ngansung shi yule. Ngaytsul lachi shug ni dito ta ngaytsul lachan dangi tul gui ba dang ngaytsul lachati lapo makhwe che cejali manma vi langsha khasa zuyo sir. Ngaytsul ra gungsang tungvi shug ni chamkul ditsu jeb tenbib dang losar dang dichin jansu nyinmu ji jeb gungsang tungvi shetib la zasung shil gui pi langsha silu tun yul de. Chartang ta nayul ngaytsul par linhun kodiga mashil ba dang gil de linhun kodiga shena yin Shekhen ji ngaytsul jatam ji nyo la tenbub la tsasung shegui. Ngaytsul la denjiga choltan ji shugni, marchul li kong ji nayul ngaytsul par uitsam ji lini deng, uitsam ji ngaytsul khisla kodigi de deng, denjiga tonchil deng, lirig choltan til ji lhobsu deng, sohchung jondar shegui ser. Limi ngaytsung shugni shi na, marchul li kong ji jakab ji tenbub tar, nayul ngaytsul pa limi ngaytsung la shegui cil sepor ten yo la. Zhongyang norho lhob chinan chimlik lhoblong ga gergin chemu wa, Shen Jianfeng ge tianbu de de ge na yu le ngai zu le bi li sam de tong song jiu deng jie zu jie nian ka jie chung de dong jie pen tu yo ba ma sen mer zu le kong la li ge deng ma tan bi ke bu mo zu bu ren huan gu xi yu le zhe

Abjinyang wo zhong nyang cha zhong qir nang zhong nang zhong de ji da tong xiang zhi le xiang ke le ji ke pen nyam zhi lam su le hr tg do de a xing gi ni che de xiang de le nyam ni kong ge mar kang nang xi bre che tu yin no me ce ge tian zhen ke li zha a lu chung le tg dang a de tle xi ni ji li nge chu le ni he dang nge chu le ni he xian bre tg ni si le li xi ta ba xi yo zhang zhi li ngun bre xi na cho ti cha kong ji xiang de ji li yong bo chu le Gora tang dewi yongbu chanyu ma gora nga tong lhzan parwa di, chimsang ga yongbu dunbar ji, aja cha simche zong yo ba zhila.

namda yershung ki beyun tang lin tu nginning na namga sing ya thag jin niwe sing se killer char we thosum ki lob nam lob tar chin sing moyum lob cha tang ka che we tu le jin song dini ga ju song tu je we je du ki tu ji si yin la chen dong je du ji we chi chen ki me lo si kya ji di ri zhang ju sum ki yun la lob chung ki kom song la tiu ye ma jo wa Dela nga lop tar chin di ter jin zin yi lang bi lop yong la din zhi xiu. Dela yang ter jin zin yi ji gi cei xie mi nu bi xie rib yi dop chor yi xing, xie zhe yi no bu lun bi lop yong la din zhi xiu. Mi lu sum ki yar nguyen tu, kie jia puk sam ki ye lun zang bu yi la gom xing, re du yi rib lun bu chak du kru di, rib bi ding ga di pang wa ru, xie jam tang, pap jia yi lim. Tini kye jia ki mizi di dun jiong si da rindu ye jin, ka xin qie shu yur gui kum zhu kye jian xi yin di. Long sum ki yun tu, ne di ne ngan zui yi du nyam nyong tang, zhu ga nyam su, ku yang ki kor yu tang, le me yi zi wei nga ka rui hui. Mizi di qie di yi tang, pa jia sab shu yi long da ti yin la. Qi zhen chu nam yang ye wo me bi chen din ki do gui rim xi kya yin. Tele yang long sum ki tu ki kormu yuk du, kye jia ki xie zhi ki zang chab hup yi tong. Xie jia yi nu xiu ngang ki ji bie, kye jia ki lo chu nin da dar se xing cir. Kye jia ki lo mi damu xing no la nyur. Kye jia ki xie rab chu dir nam xi xin sib. Nam ju tun ting ke yin dar yang. Dini kye jia ki mi zi rin tang wen yur tang, ci so ki ning bu lian bi ni lian ki ju yin xin mo yum lo che ke ja la ye su ze wei su de ji no ba za qian tie ya yi ning ge ji su ke ja gun ki me lam chi cha de ji ji gu qi wei ken bi tu yu ki de pu ru bi gu ti ni ke ran su pu sam ki zang bu je du chu bi je gu tie yin la mi ci du lam jin tu sing bi kom zhe tang bu tie ya yi Yine yang, mi mangu si ki, to yu ni yu ki dugui dugbe tabra si kham. Yebam tak jebe gengu ting si du ngui zingkin yu mu. Tuan ki, mi lu juja la ki gawa tang tu lang si, zunba tong la song we, lundi jebu lindan si tang. Si rev lo la jak si, nam ju yi la ting be cu la dar ju ting si yin be. Lo ne tu po, yi jik du gom, cub je lung mar dor. Sumni chawa chu, yi qie yi changa dirji, jiu xie yi jiu yu dorji. Jiangbei ngun chu ki, tab xie sung tu juk tang. Kye yi tong du nyong sum tu ma yu wa xik lan ne yue ba ma shi. Tu di ne sung, kye jia zhok li tar wei la da jiang gui ya gui yin. Sab li chu wei cha ge kyung ki yu ba yin. Ni le lue bi sen mi nyamu yin. Kangdam na chongbe singe garmu tang, zalam na xerwe chese zhonggui xing, kye jia le gakye me, cunzi mebe, kye jia ki junu yugu zedu zhugde, xerib yi koja lola zhuen ne, bobe komxin shukgi bue ne, la ye gu kala ding ne, ling ye yi namxia xibdu chede, banglang ki zhugdo cui xing zhuen ne, ta ye ye kam dobi zhimcho, yang bei sa qin shu ji guo qiu qian bu ji de zai ji yu qiu ma wen bu na qie jia ge chu tu luo jin jin qian yu le pu yu tu luo qian ya yu ji dian ki san wei ta de wei qian shi bu tang ta mie xie ji ti ni ju bie xin ju bu yang yu le zhe long ji long nu de qiu suo cuo yong qie gen tang men bu tuo du de si xin mo qian ya yu 天心图,列个萨图切的从来年给汤,我们萨图所谓萨图不所,列日吃东了修看云。列日扛图错我其他日样,天日人日以米贼普通云云汤,从那日当个咱们列,零夜汤,穷面,三个日切班,几样没别。其他人给对不打起米西切就你,归来敲音。 이는양借以列塘南个康熙当讲，西塘南面康都的样，就这明显送话题，人畜常打点把题。
기치 가신 창와키 진진 진토 셰바키 자즈 치타 진와키 체타 모즈 유바키 라블롬니 마토 탈 털진 로브 용기 탈레 토유리 르니기 로미 규진 파마탕 기겐라 모미농베 유스제 주제 련바탄지 뒤튼 탐지 륜기 주비 제시쇼 세남소 공토 링게르 인진슈브니 터진 로마르 퓨웨 담 론딘 베무시에베 닌치 제브티시 샴라 모투 페팡 다키 로마 시베 루좀시 인진슈히 로야 장베 쿠르기지지 게찰 순슈 지레강 예베 뚜드뚜베 싱충 추시 Kini, Temi, Sunam Lila Junxin, Gaji, Pabjaki, Tsuwa Ruiwe, Agu Xingba Changki, Rewa Tang, Mundunki, Degbe, Xime, Luyi, Gurzu Temi Yinam, Zasan, Chusan, Longzu Jujin, Sengtowe, Nguriyan Rengmu, Zadangki, Demyu Lengwe, Tokanki, Yangnur Chenbu, Dunda Dunbe, Nornala. Kini, Magi, Taksu Dagbe, Bangtang Yangmur, Tuxi, Ngidub Dongla Duyin, Pamegi Yujunye, Rengzuyi, Tsoda Mashikbar Yongwe, Rengxin Shidu Gamlin Jengi, Agu Jokbe Sokden Tu Jubye, Le Yungwe Mute Mayina. Tedan Jawar, Yiwon Zula Nurubu Loblin Tu, Rangki Langzo Zebe Gendu Cheji, Zunbe Shoksun Rengbur Yangde, Rengche Shiri Zungar, Tuwa Yingsu Jokbe Lobdun Lome Mingjian Kezu Yang. Poyu Riba Sela Jorjin, Moyu Riba Tungla Dane, Chungsa Kimki Rewa Tang, Chesa Kuala Shibu Pindi Godun Nubi, Tup Tang Shirab Zegi Chukjin, Ningdob Nubi Shumshi Chewe, Mawon Dabu Yame Dache Te Inbar Sim. Tiyang Rengmin Tungmin Ki Losungi Tsoar, Daki Chambi Ningdi, Zewe Zumdi.

0: Gyurup sarba tang.
1: Gyundo sarba.
0: Pege sarba.
1: Choa sarbi.
0: Pege bengyu.
2: Sanglingge gunggam sang. Lingge ne pege bengyu chibe lizandi sanxin na war gurin chi. Gubani tiende lizangki zumri ta nyendu shukien kengzhu lo ji hin. Tiende lizangha lori chengri ngon jang kwe gi lup gie gam sangpo lasa zebe gien shiwa shi shu ju yinbe hinye ne to lele ngang san ro na. Puri jilin ki zisi kang ne yigo wa cui gyang da chi gup piri kemu shi ki ngon jang ki zanju la ta xin lo ki kong la de ya rigui kya te te shi re. Taja kansa kala ya jishin tukbi ki ne ngon jang jindu gyurdu ji kwe cizi nga rangi cawa ya xieb shi. Sibu toze mi somdong chubya nga ju yuwe sadyu chongye tir. Ngon jang jishin mangto dungju ni le lao jiao shi dianne min. Satoro ngon jang jishin chungbu shi yu na dianne changme ngui ju dian shin diasin ki gyangbu le chungwa shi ri. Lori chengri ngon yu le zhe ni pyo rangyo chung tengwe gup jubye zonye le zhe xin xin. Tsumlin yangzir, xi jing chiwe naqsu tsumlin rengxin ki kane di si qi. Rangjong xiong ki na le tang, xin le. Cenze so, qiao mongbyu tunggu tu zhi ki. Qi le ki naqsu ka zhu bunga ji zung ni. Jindum tunggu tang, si ju ki di gyoro. La zhe ki zub zhi jie la xiong ni gyub di dup xiu ji tu zhi ni. Gak zhu ka si jie yu. Pesa chong ki le na zhe za tang ju ki chong ji rinpe ji biu kien zhi rengu yung an kong ni. Juzu zhugyong di lecha la da la gwen di tongwe chibsi ki kien lin ta. Ke zi tamzin che shir zi to, sa diyo na sui ka ne siye di mi si ba rizhi xin tuyung la gyuru war jie pa shi. Maang la tiza chunba ni si diyo le ju chi shu shi ri jie bi kia cha di na zi za dan ju ki mi tsa mi sim nang du nyar yu jing. Kong su nam ka ta ta ni shu ki ne dir zu bi jun xin tong gang shi ni. Mima mazo la ngon ngon yu qin jing ki tiza chunba xin yin pa sebo lu xigi yu. Mi changme za zixin sun war zun pa. Yang

0: tuanzen shibgyo chujo resum. Lezen diri ina kenge le chungwe mangtun ki jawa nyumchi che kyu xie.
1: Tuanzen shibgyo chujo resipa. Kenge ni mangtun chebyo paliya, mangtun jajim jawa zuba tang, gyurwa, juk jiwa je ki, chujing shi. Nyinji tang, nyarsu, dagyong so toptan ki, jawa gor ki ina chujing la, toptan ki jawa teta gor ki, jajim ki denbi je tu chogdol. Denbi mebi ina, teta ki ngoo shirsu ne, lezen ti, Denbi, bishi chenni, jitu chicho.
0: Tuanzen shibgyo chuchu renga, timdara shakbe kengyara jitimgi sungyub chibata. Timdara shakbe kengyini toda konari na jitimgi chingnuin denbata. Yiniya jitimgi loksu denbi chebi na di kongsu tsugumi.
1: Tuanzen shibgyo chuchu richu ba. Toda par, kengye tuanzen la kuwa lindan te, juishi chungna. Jitimti tuanzen gyatan shizu shini be nangchen tangbu denbi dar. Juishi yu bei kengge tuanzen ki, kodun dengi chigui. Kengge yigi yigri ni yengi tonne siyagwa yinla, nubu zhichun denbar, chuden siyagwa yinna. Kengge yigi kaliya jebe, mingtang, chigjor ki, tajula, kodun zhichun denba yin. Kengge yigi kala jebe, mingtang, chigjor, mijiba yinna. Kengge zhiyu tuanzen tang, ngowu. Miyu tang, tisin yi dun pir wei za dun jie shir sung ni, zhixia gya gu.
0: Dun zin shibgyo chuchu rib dun ba. Jitim diyam, jitim shenda ki nang du denbib kase che mi bi kengi yina. Le zin di jitun tun zin ki denbib jie chokwa ma se. Le zin diyam, jitim shenda nang ki kengi tang. Zha shu ki denbib bishi jie ne jie yang chok. Zhonghua mi ma jitun ki gip ki nga kong su lagdara chi bi. Zhongqi ma zi nyam sha ki nir yong chi bi kile ki kengi tang. Zhongji nyamlegi nyergyon jibi kilegi kengya. Zhongji nyamlegi rengchun tungku zaijue tang sarbi jibi kegi jayi na Zhonghua mima jitun gigibji jitimi na jayna cho.
1: Tuanzen shibgyo chukchu ribge ba, kengya le chungwa minbi piwaan tang piwaan ki jawa yina, piwaan tang piwaan ki jawa tetan jaywe jitim ki denbi jitu chicho. Denbi mebi yina le chen di jitun tuanzen ki jayu denbi jitu chicho. Yina yang, te ngoo dan na, jie mi tu ba te kong su mi do.
0: Liu ni ba, kengye jok ba, tuan zin shibgyo chuchu zir gu ba. Toda ki kengye jok ba la yigdo ta ngakdo kham yang na, naba shenda ki to nian xia cho. Yigdo ki naba ni kengye yig ta, chen yig, log chen, log yi, nian yi so sukje ki jujia chun chok ba naba yin. Log du chay yi so nabe to ni sukje ki jujia chun chok ba la ma se. Tu kangwe so lang cho jujio ki shidang lo yi ni, yigdoki nambari na zikwe.
1: Tuanzen shibge dunju ba, kenge nang tuani toda par chuden jo gui xin. Jirdan xamse ki tuanzen yub si shi. Tangbo, toda ki rui ming am, ming tang si ne, niba, mik zi, sumba, changa, shiba ina, buga tang, nga ba, ringu lam la cha, chukba, lada tuga tang, ne yu, chi tang, dunba, chinge gin chi, ge ba, juishi takzu chi dap jir xa. Toda ki, kenge ri ka ki, Birju bishi chendi, kengge ina xa chokbo shi zhixia.
0: Tuanzen shibgyo dunji dunji ba, toda ki kengge shabi gopsu ina chingu tang kailin chida sam, chida shinda ina jie cho.
1: Tuanzen shibgyo dunji dunji ba, chingu dunba shibu ni, mi shenba tang, kengge jokri yu bi, dulu dunba te shi, dulu dunba te ini, shamsi ki chakin tang tungu bishi shi. Tangbo, nang tuan chida ba yin la, nge den yin ba. Niba, chingu dunyu ki miti kailin che ching, chingu dunme ya dulu dunba ti chingnu tiba yinba sebul shekwe.
0: Tuanzen shibgyo dunju dunsonba, chingu dunshu shibdi, mi shengi rengi la chingu dunru yubi dulu dunba ti ki, hibzong jidra ta, mi gu jidra, gengu se she, bunzen durub chidib, tibza dugu ina se she, chongle gi dagib tang jidra, gurgi jibi rengu rumi so ni chingu ina dunshu kosu do yu. Tsonglai ki dhagib tang zhidhaa ki nang tuan di chinggu tuan bi chaijin tang tuan bi yina chinggu di zhugu yu bishri.
1: Tuan zin shibga dunju dunshi ba, chinggu nubu tuan bi tu zi yu te tu, jirjim ti tuan zin gya tang sungju sop tuan bi denbi jie tu chi cho.
0: Tuan zin shibga dunju tuan ba, chinggu chudin chie cho, chinggu chudin chi bada jirjim ti tuan zin gya tang shibji shiji bi denbi jie tu chi na zhig yu.
1: Tuan zin shibga dunju dunju ba, chinggu zimi dan cho. Yina yang xamse ki, ne ju che si yu ba di kong su mi ju. Jing ni, chinggu du mi, ke lin tu ga dingi che bang. Namba xien ki to ni, chinggu zi mi dang mi cho ba, se bu dian yu shi. Ni ba, chinggu du yu ki mi la, chinggu zi mi dang mi cho bar, du we gyum chen yu bar ma si. Kenge la da chi ba, chachi le ga, kang wu che sin ba che gu.
2: Komo, tijin rangi amla liya gejin angda ji suro chiye ge tuzui ayu.
3: Nga chilo liya nyam tsum chaga liyekyu, di tsa suna cha ro siyu gu a. Nga da pama nyi kora chiga na li daya yunne, nga zui pa le tuyo ki kepa yubay sura shidu.
4: Amla, kiran liya chambu gyunba marba.
1: Amma chambu gyubji, nimi kashi chin su, ine rang simze chen yu samje rali lamme.
4: Nga da pama nyi chongir chi na yunne, nga zui pa liya tuyo ki kepa ra nimi kashi yubay na wadu.
5: Hamatan digi nyamju chi bar tyugi ke bar kane hyon
6: amla kiran shabru ge du ye nyen to se cho
5: nga chu nang ming nyam zum chi bar tyugi ke bar kane hyon
3: ba la da amla ni shu su ke zhe te zhe zhou xiao
5: hamar jiang de zi wa de tyugi ke bar kane hyon
4: ba la da amla nga zu sa men lo yong ye
7: bo na